ngana namhlanje jike atshela mina dali kole ungithande bantu endlini ophume kimi ulimene mene ulimene mene ulimene mene ulimene mene siphele ukuthi ngiyakuthanda mihla namalanga ma undinga awushabushi uyangishiya ebantwini besi uyangiphika ngithi ngithandana nawe bathi uyangigila akusiyona indlela yokuphila leso kaso